0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Noon na miyak na baka ko. Isama mo ako. Isama met mo ako. Iskula baka ko. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya ruma kay si Berechigo. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa hempon. May kamata kita jay. Anang lawan kinuha kita. Ngay kaila lawan nurun skwa. Ngay kakita sa no, da no, da no, chigo.